ọnụ olu okwu a nwanne anyị nwanyị Mrs. Ijeoma debatara anyị, ya kwubatara anyị ka ọhaneze. Ọ sị na ọhaneze biko ka tiga ọnụ Ijeoma.

ma chefuokwanụ ndị okenye agwaghị unu ihe unu kwesịrị ime. Unu kwesịrị ịga, ọ nwụghị nọọ ịbọ ozu ya alawala, ọ Chineke nwe ala niile, mana unu kwesịrị ịga.

cherezianụ anụ ahụ lọta. Mana ọ bụrụ na ọbara ya tasahala n'ala ebe nna unu na-egburuhu nna ya maka oji gị aka mgbe ahụ, ebe ụna akpaka udo nọrọ, gbuoronu egbukwa nke. Ọ bụrụ na unu emeghị otu a,